Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Di wa wore. Akwento pro no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese unia no obetna ase. Mese wo yire no betna ase okunu no ngu. Ah. Bastan de broke ayama mayama sahana tresem ne se emre bi na yesuri chemo any from for me no be by the channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wehi amobua ne se ha ni owure.

0: awa weju mana yesu yo sentreni a na oyo
1: onyankopon eye ho sentreni ya funu a emu ato na ebue onyankopon amaw ebani bi ato na so sesia meseji wa yaresa ji wa wore akwento pro no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu rejamo any friend for me no be body channel amutsi amusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye wehi amobua ne se ha ni owure

onyankopon ayo ho sentwene yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opno no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se onnia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu a bastan de broka yama mayama sahana tresem ne se emri bi na yesuri jamo any friend for me no be by the channel omutsi omuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi ayewe yi omobu ane se ha ni owure ya jiji o se ubetumi aye ena yesu tini ni sa odika wone ni chire won se seni amuji di etia no enye saha, enye saha mamu ha, misi saha na tresem ni se emri bi na yesu richamu eni frafo mienu bi ba ni cheno amu bisa ni se huye mobo David ba huye mobo David ba na yesu bisa won se moji ni se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ya jiji o se ube tumi aye ena yesu tini nisa odika omwe ni chire wansa ha sani ya mujidi ya tia no mujidi ya nyimu nkwa enye saha mamu mesi ya huwa no huna dia amunu muha hea dia chisumpo

Yankopon a ya hon sanchane. Yafunu a emwa tuna ebue. On Yankopon ama e bani bi ato nasu se siya. Mese jiwa yarisa. Jiwa ware. Akwento opruno ebue. E juma samna ayade no nyami wa siye siye sabri. A obano ongu wate. Mese unu yano obet nasi. Mese o yirene bet nasi ukunu ongu. Ah. Bastan de broke I am a Mayama. Sahana tressem the set.